tam tseketa kuti dhudha andlondli makavavasati vavasati va ta ku sunga u tlhela u ti sunga wena makamu nghani wa mina u nga va voni vavasati va ni nomo